0: Kazimvere weka muntoro. Ino amene muma lepera kukalabu inondi alamu anu. Mugao na kudutsa chimsuna mondu. Pampumi kuchita kupangika makwinya. Raish kwadrada. Inu. Ziza kufurane tsikulina. Mbanjamo. Pasa zapezeke kukula na kuina kuli kwanse pakatipa inu ndaka zano. Kapena kuti pakatipa inu ndamu nano. Mpamene muza kudziwe kufunikira kwa mulamu. Muka kala kuruma kala na obwe nunga kala mamuna neruti zibita. Azira muanda mena maneno daya. Yosapanga zimenezo hae. Yosapanga zimenezo. Kapena nso mkaza kati. Ha basi ndabira ini. Ndabira sinda kama kalina zimenezo. Ndaye pampana. Basi ndaye ndabira. Ndabira ndakubira. Pampana nese nga kalu mang. Kalina zimenezo. Basi ndabira sinda sabanga nisa nda sambalude. Ne basi ndabira ndabira. Oh. Akangobwela nchimwene kuti. Chete. Nchiani chachitika.
1: Ha basa amenewa. Amenewa. Mwakati mwakati.
0: Tsono kwa jinkani. Amenewa. Kulazima ilo malankulo kalangara kunene ila mpira. Uona kutinkani yonsi yata bono buino. Kuma ngatimu makala ujo, amene azipita nditu. Agabume. Abuma jimwena aonezina. Kapena abuma jimwari aonezina. Mwayo nemene yo. Ntawu nziko mwono tsopano ndi sezorash.

0: Folinda.
1: Omvera zatele moti zendi nkani yatu yomaliza yomwe ndiyo kudza zabwino zimene alimi akupeza kuchokera kunchito zawo. Midzi alimi kugula zoyendera kumanso kumanga nyumba zabwino kaya kuti za malata kuchokera pa kukulitsa zimene owakolola maka maboma momwe ndi mwabwino kaya kuti ali ndi nthaka yoyenera pa ntchito iyi kumanso pepo ndipo kumagwa mvula yabwino. Mwachitsanzo mboma la tsangano alime akusimba lokoma ndipo akuti chaka chino akulula zokwanira kudya pabanja pawo komanso mbali ina kugulitsa. Ndinacheza ndi mai Edina Gabriele amudzi wakalomwe mdera la Shimvano.
2: Edina Gabriele,
1: inu mwachokera kuti
2: kukalomwe
1: zinthu
2: zimene Shimvano
1: kulokalidade Shimvano. Tatuzani kukalomwe nkhani ya madzi. Madzi mulinawo pafupi?
2: Madzi ongora likirapo. Koma njigo ulipo.
1: Njigo ulipo. Mapangirana kapena ya ndithu wina aliyense amantunga momasuka?
2: Timapangirana koma no mkurino anthu feriripo anthu ambiri njigo uno umachepa ifo yoti ndi umodzi.
1: Njigo ukuchepa?
2: Ya.
1: Mwakuti machita kutsukirira kapena imposo chita no tsukirira?
2: Siti tsukirira koma timakhala no kukapanga ndithu bisha. Ya.
1: Komabe mukumwa madzi abwino?
2: Kumwa madzi abwino.
1: Mapo kufunika kuti kayata onjezera
2: njiko? Onjezera apo njiko.
1: Inu ulimi wenda bwanji mudzi mwanu?
2: Ulimi wenda bwino. Opanda socho vura ngakhale zovura sizilephera zimapezeka ndithu.
1: Inu mwakolola zambiri?
2: Iya, atakolola. Chimanga chitakolola ndithu.
1: Mwakolola ndithu?
2: Takolola.
1: Mwakuti mugulitsa?
2: Tigulitsa.
1: Koma musunga chakudya?
2: Tisunga chakudya so chitikwana.
1: Chikukwanani? Mwakuti njala tisaganizire kwa inu?
2: Ayi, njala musaganizire so popanda vuto.
1: Titafika mmanyumbamo ndithu nsima mutipatsa?
2: Sima ilipo yo mukaisiya.
1: Zona?
2: Zona zake.
1: Kumene kusoma kulimanso mbatata ndikudziwa kuti tsangano malima mbatata?
2: Zona zake zonse tilipo.
1: Zichiro ikuyenda?
2: Ikuyenda bwino.
1: Ulimi chaka chino wayenda bwino?
2: Wayenda bwino.
1: Ndithu. Inu chipatalanso mulinacho pafupi?
2: Chipatala tinacho pafupi chilidere la banga.
1: Chili pali banga?
2: Pa banga.
1: Pa banga?
2: Pa banga.
1: Sindiye palikulu pamene? Ndiyo.
2: Kuchimvano chilipo. Mano nkora likirapo.
1: Kuchimvano kukota likirapo.
2: Ya. Ndiyo matamangirano pa banga.
1: Pa banga?
2: Ya.
1: Pali malo chili lazimai pamene?
2: Alipo.
1: Hapa tupi? Ndithu mwakuti simukuvutika ayi mukakhala kuti?
2: Ayi, kuvutika kulibe. Tilibe mavuto tikapita basi kutilandira.
1: Kusiyana mkale kale ili mavutika?
2: Ya, mavutika pira dela Chimvano ndikutali kuti munthu mwina ulibe njinga imene uyenda movutika ukafika kuti dela limenero.
1: Mwana wanu wayamba imu nakashirira kuti mulinde ana ngati?
2: Ndilinde ana 5.
1: Wayamba imu nkwadzakazi ngati?
2: Wadzaka 25.
1: Munaka shirira kuti?
2: Kuchimvano.
1: Kuchimvano huku. Mauti muda avutika?
2: Ida avutika mmaende. Bweno sowano shiano, sowano manjinga. Ngasitu waenda basi. Uvo uwereka wakafika basi. Ndi hapa no ya ino porishina chijoseshu kuenda bwino. Banatu kuenda mamora kumapita kuchipatala. Mosa avutira.
1: Mota zimene zimukuzigula kuchokera kundala mazake muzipeza bwanji inuyo?
2: Maulimo mwewa rikatero basi amene alibe akwanisa kumapanga paka makabasi akumapita basi koma nthawi imene zinalizosowa.
1: Masiku ano mamota ngegerere manyumba
2: basi.
1: Ndi kuti mumakwanisani ndithu kulima mpaka kugulitsa kumafika kwa 90 mili?
2: Zimatheka. Zikakuyendera bwino kuti katundu wakosa mala bwino zimatheka.
1: Inuyo ngati mukulima chiyani makamaka?
2: Ine ndimalima chimanga foja.
1: Zonse zidzakuthandizani kupeza ndalama?
2: Zimandithandizira.
1: Kuti bambo akagule njinga?
2: Zimatheka.
1: Mwamangaso nyumba yemalata kumeneko?
2: Tili nayo.
1: Kuchokera kuntchito ya ulimi? Mwakuti ulimi wanthu asamaonyozere?
2: Ayi. asamanyo zero lime ya zili mbika kulima basi.
1: Chofunika kuti banja lituguke ndi chiyani?
2: Kulima basi kugwirizana ndi mamunako kupanga chimene mufuna.
1: Pazikhala ngwirizana.
2: Akale ngwirizana pasakhale kudana padziko. Mopanga chinthu chothekera.
1: Osati wina ndalama zikapezeka chite zodziwa yekha.
2: Izimenezo zimaphasula mu nyumbamo chifukwa wina amakhala ndi mtima. Oti kodi iwo ine ndingamagwira ntchito. Iwo nkumatenga ndalama makaseweretsa. Koma pangano modzi ndithu mukapeza ndalama mugwizana chochita ndama ije makhala ya pindu nyumba mocha.
1: Nde inuyo ngati munthu wa mayi mukapeza zinthu za kuti iyayi mufuna kagula.

0: Ashe mwari nendo kupezani.
1: Lakula ndila animana.
0: Mawalo gama gando mwa achori rikarure uzuja u.
1: Nzoe nila adirikarute.
0: Kwa mwane nendo wana urindu kushibwezani. Mafuna uri mwambe mwabira gai nwe mbaga rura. Malingana mkuri ifeo tuja mwambidi. Hamuna angana nene zori rika ngururu pangoro.
1: Hai Ferika Seza, sina ngantara asibori sibonita. Una tofolega denga hawa mkuku hakuntibela. Anta hakuntie mkuku ngarano ira kuku magumo.
0: Gani?
1: Mana.
0: Anta sima zizi wa sokura anta hakuntie kuberani. Wabafuni kama mifufuze nkanyi mwono bwini.
1: Chudi mana, da muna ngama raenda yenda. Wena alila mkuku ba mutibana.
0: Aliradi, wera mkuku uru mkua wawa.
1: Tukani, nuwezi?
0: Hai njitu. Nende hapa nungu kororo kanduma vila.
1: Habu ino mana.
0: Tidona na ndeburi ya mugafuna mugarenga uzuo mugone tete uri musagarenge watu omwe ujai
1: imana aro juju na mwe rosiana
0: ndeburi atuona kuti zikhala bwanyi mukufuze kwa mamazi zanumu amene maranzanu wa murafufuza muno bwino atozokhala neba
1: aneba yake ari mana
0: amene maranzanu wa murafufuza muno bwino
1: bwino mana kodi bambu Ndaona runku guru shibinda guru nyashani kuguyo biziko shibinda ishogera gusi
2: iri nyumba mwanda
1: nyumba mwatu muno ka
2: nanga wewe udzikafuza chintu chimene chili nyumba
1: nduda bwana nkuku yantu ndotani yokabiziko shibinda
2: nanga kunyumba kuna ulikola kuti tikakola
1: ndeno
2: uyo soronda kuzana apa ndakuze mukumbe uya samanga kutsa mora yake sindakuze
1: tikumbe sobali
2: apa kukumba ine sindakule kwa mota ai Sinda kule kunjinge moro ndezo ndi sanjinga apa sinofuna
1: nanga mulwetse banja njinge moro mesarukambira nezeku
2: zose dziro apa modzi uya sadatutse so ndinga yake apa
1: ndapo rino mulibe moro ndekuti basa nzano sadutse munjira
2: yabwino koma ndanena madzulano kadzapeza mutsana kumbe ndekuti idzala kwa nkhani nguku hii asaida bwa kwambiri ili nyumba mwake
1: nyumba mwake tono no nyumba ino nyaikulu kwambiri Ndeno mungatinge nkuku mpaka nukaika nukushibinda.
2: Kodi munike kila kuba?
1: Ine ndakambaza kuba.
2: Munike kila kuba ine?
1: Ndakambaza kuba ngari ine ndukufusani.
2: Ine ndukufusani. Mwalo?
1: Ine ndukufusani. Isi narizori za kuba. Ika ndizimezu mwengu na nukano.
2: Nanga nulabu haru kundifali tema fuzo kari kupolisi. Nulabolisi?
1: Kamu mabadi kafumu yotari ya kubadi.
2: Mai, ngari maro mandi banja ndibino nene.
1: Nanga kuku ya tundanji waka bezi kwa
2: shibinda. Zomwezi mambama wanova.
1: Zomwezi mpaka ni mambama. Nde mafuno litetekali banjalo.
2: Ndoka na uri ni maba? Ndo bako?
1: Nde na uri mu maba ineo. Mesa mkamba na kazaku.
2: Ziwa yu, upeza na nkuku nyumba munu? Nkuku mina ni rola?
1: Nde nkuku rola ama gaiko shibinda.
2: Mangule munga kula kuna kukunja tatu wa mava. Iliyo ingozi siyani. Ingozi siyani.
1: Kode bambo inu. Inuru mkwe nkula mine munga nkulile mkwa maa. Ae ndetu, palipe shuwa bisika wajigo vano. Rizava nduku zani. Kalibalano li. Kalibalano li.
2: Undiwe gile jani.
1: Kalibalano li. Rizava na.
2: Ndarani. Mundire mbele.
1: Lafore lima kwana. Sundure mbele.
2: Mamuru nukale kumbuya kwanga. Uzide nyama banyu mbabano. Ntai jai. Ndabweza nkuku. Ndakuzo nisunga zibaba sonaja. Sionji.
1: Ndangorelo kuri rizava. Ndibu zoni nisambili.
2: Okay.
1: Tibezo ni nazo.
2: Simwerele mbele.
1: Sina kutembele ni kati.
2: Okay.
1: Zaona.
2: Chambu ino.
1: Tima kwana lafu.
2: Pangani ziwe mu unazo koma ineyo sieni. Kuhu imene inyamuka lero. Ilipo kumene kupita.
1: Okay. Pangani ziwe mungache.
2: Mutu niso uneza.

0: Tajuga mamana.
1: Rushema.
0: Majuga mana.
1: Tajamuna gaino rushema.
0: Tajuga ya.
1: Gabanyu baba.
0: Ah, tajuga gaena.
1: Ah, washubuno sobono.
0: Tajuga mo.
1: Bitu.
0: Chemwali rinenda kupezani.
1: Eya.
0: Mfuna mwari gela kwa rindiwo.
1: Oho.
0: Ineo nango jugulilo pika si mande. Nosa zora ndoza sasa idele.
1: Oho. Ine minu kumare ntela mwakanta hiki na kake shoncho.
0: Ndei. Maningana nkuri mafuna rijemwa shangu tibiroche ichindela ango beza sondi oso za sasaru.
1: Oho.
0: Mm.
1: Ai mani ndoona rimpange banyi. Ndoona ukichi ni ubori nesa napika rindori na rake zuru. Kwa mari libo. Rika,
0: ah ziwa moshe mwari.
1: Mani ndirenge.
0: Okay.
1: Litu. Jidela ruri jera imana.
0: Oh,
1: yeah, and you turn a picker and connect a Zulu Mazulo, and then I'm Babu no Basari go and a first original one.
0: Oh, Nangawan and Angamundi Batanquan.
1: Banji Sonang.
0: Oh, Miss Ada would open Pibanyama in a day and who? Couldn't
1: you Boganga no?
0: Err,
1: Mapibanyama.
0: Ah, then you man does
1: I buy a garu, a yan.
0: Young Kugu man, I knew.
1: Young Kugu,
0: eh?
1: And they're calling one uncle what is the Maglitsiban D2 and D2 Mantima Jenny Magualamu. Demuna kutega uri muna anthu adandona tsuku limodzi ndopika kanyama ako ndari ndaire
0: ah ino mana anthu ari nkhuza midzi muno zuthera kuno madya nyama daire kuno
1: kunyumba kwanga kuno kukuza mudzi muno zuthera muno
0: zuthera kuno
1: oh anthu amara kakhala shere afikirani basi ri kunyumba kwanga no kujan kumana kuthera nkhukuzawo
0: eh tushe mwana
1: ine ndi nkhukuza anthu pano ine ndi nkhukuza anthu ine
0: amarero
1: mani osoronga ni mene ndofuna ndiione
0: mwiona
1: fana nesingalephero dya nyama bangu panyumba kwanga pano afikirani basi ndi kujan kukuza anthu
0: ndiri
1: ndione nesusu ndulola ndofuna ndione.
0: Oh.
1: Mana mtamina makamba zori nkuku zao zuta ndani ndufuna dazi.
0: Ii, mareba wana umwewa.
1: Ndani, maneba ngambili mbili wala ini bano ndufuna dazi.
0: Muva, ashe mwala nuacha.
1: Ashe mwala nga agari umi.
0: Ii, umwacha.
1: Okay, dazi wakari ndupila konku.
0: Okay.
1: Andu uzase, nesinga tikala, nesinga lepelo jenyama banyo babo nga
0: bano. Ainda bila neso mkwa ni usi ntenga.
1: Eee, kwa manda, kwa mana hapa ndufuna dipila konku ndikafi.
0: Shabuino.
1: Andi uze.
2: Kaya wazuka buwa njibalonga gaza.
3: Ineo onda zuka buino. Ndikuwa pe inagamba.
2: Ah, usandope kweni kweni.
3: Oho.
2: Ah.
3: Chifuwa inuru kunyumba kuno simu bwira bwira.
2: Simu bwira.
3: Ndi dabwa nori hapa muzaru lugira.
2: Hmm.
3: Kandima soka arika zitele bwanji weni
2: weni. Ine ndabwira zoku pondaba muru gaza uri hapa.
3: Oho.
2: Ine kuberedwa kwa ndifura.
3: Kuberedwa?
2: Ine ru kwa ni ndalama zai ina ndijifukwa. Ine kukalo jile buno pa muzivano.
3: Kuna bwira zigawenga?
2: Kujile buno kwa ineo. Antuene sando nino wakondwa.
3: Gwanyi?
2: Nemba ulimoji manga. Munda moja. Anamaka cheche kunu nuko.
3: Ndime.
2: Ine o, oh, chabu ino kapena. Ndamba ulimoji wero. Oh, tinkuku rosa sesa. Kapena, yeah. Kapena mwina kapena. Ndamba ulimiwa sabu mwina satini bera antuwa.
3: Eh, jifuwa mudze ndana zo muru.
2: Mwina kapena.
3: Inu, asesa nkuku zose.
2: Kuku zenerepo sikisi tini.
3: Oho.
2: Mpanoba, zasara sikisi. Anto zuwa kuja kuja kuku zanga.
3: Dudu. Kwa di muweta dudu? Inu, muweta dudu. Kuku zake dudu.
2: Kuku ina ndi maweta.
3: Oho.
2: Ndipo anta kuzija. Tuni na panasa tala 6.
3: Inu, muzimomu no.
2: Iweo sanifuso muzimomu na pangina kuku zanga zikutera pa kumoko pompan.
3: Nani?
2: Usari ndani ngari suku zori ndani.
3: Ah. Kambaya ina ndika bwira unyumbaku wako maza banku. Nda kulire nipano ndika kaya nduku banku.
2: Chilema ya guli na joju.
3: Chilema ya ndani.
2: Chimene nito nkuku zanga.
3: Mwanawa inoga nchulo di chilema.
2: Nika saa mina ndibere.
3: Mwanawa inesa saa ngabe. Mwanawa inesa adabeko.
2: Kumaru muzane.
3: Ah, muzane ndani.
2: Kumaru muzane.
3: Muzane ndani. Nero joka kwa seko. Ula zungule zungule ya muzimu. Wala mina angabe nkuku zanga.
2: Mwanawa. Muzane. Wina higira mazira pano. Wina higira mazira.
3: Nibe jani pa kumo pano.
2: Pano fili ndala maku.
3: Ah.
2: Nkuku uza.
3: Kamba.
2: Ineo.
3: Ndipo ndaka zio rufuno ndida ite ntayo jonji ndida kankuzo zibira.
2: Ineo last ni chance nda pereka.
3: Kwa ndani?
2: One lesson nda higa. Ndukupira. Ndukupira bambu.
3: Pira kumene.
2: Ndukupira kumene.
3: Pira kumene.
2: Nda pira.
3: Pano palibe zori munu angabe nkuku. Iferi kabe nkuku zati nkuku razo erija.
2: Umuza mwana wako. Akamadusa kumupayi na zidu mpao.
3: Iweru ndinkamu inu daza kwa rila muzi muno sungaruze zo jira.
2: Kati kala jufuwa.
3: Jira imeneja udaza ibeza ndipo abiri lila kumadusa mebaji.
2: Nukule melani mungu wana
3: baji. Tinkuku rosa kwa mankomwe, tinkuku razoe. Tinkuku olo mazirosa mabezeka nkari tinkuku ranji.